opportunity na mko sika ni bifie anka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne menji na didi wie ye didi wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye didi wie nkono mo duro Romna metiase Ramona meke kame Ramona me ya Pega o sana tu nyamya duwa